0: Lula dewa tang semla gandang shungna deshi yin. Deshi topar ndena detang la zungu.
1: Detang guna seishwe ji banglang ma noa si gu. Seishwe ji langdur ma hina nga chui ling chin sun tang.
2: Chama par jan jawa toche yung daba zi gu. Chansong na jitsu cha cha xie xie yan la. Zheche diinbi, nima la lam, deche tong, detong kan jang kan jong yinbi. Chama par jan jawa yung da ngon, toche za ji de ha chung ka chewa yin. Gimbar zikar zi ba. Gimba ma xie tong, gang xie la zikar za gu de. Kozo chung le za zai tong, jitsu zang ka la xibar ka ni. Mawa ba jan jawa san zin zi de, lo san de sa tong, zhuwa ji bar ka chao tong gu xin. Zang ngon xie la da zil ma jay bar, ni zang du, kozo san qir mongbo xie, tong lin za gu. Gimbe che chu dara kozo chua ra tong nong zi ba tong, banjor ti ronye la gede zi dung yo ba. Ni pu du, nyer da min chu zi ba jie jie, kozo ra ma gye rang sen zi ba tong, pa pe ngon chun nye zi dung yo gu. Jiro ba so chung zi ba, chung da ge ronye che zi ba chu po xie ke zi da zam ni. Rong ka za jie li po de, kozo lo yung ka mi bir zi ba ma zi. Ta tong, du dong nam ba gan da kozo tong, san lo jie ri zi ba tong. Kozo dinglo yebe sangcha la zangju zye de, zibara zo mongzo dong chang tan. Zweje zye dingbe koyo xe zhen ne, kozo chechun denbe gongli zye dong jo ba dong. Mendong sara dudara kaso zye ne, diela ngon chalong jang tan jo gu. Chang tan je zadan zewa. Chang song xe deje yemen de, zowo zadan zewa chang tan yema la rao le yebe. Zada cu nikara la, rongzo je mishi xe zho yeba le, kongdu jang zewa xe ding ne men. Dewa Dauji, Chi Kuwa na Lhasaan Suomi Tung Xi Du. Jiao Jura, Kanyang Su Yan Xian, Gali La Chi Du, Tumara Jishu Tzu La Sanlo Tung De, Ngin Nyang Kar Tung, Sanchara La Datsa Maja Ba Zandu, Yungkur Jakur Ji, Tengjur Ngon Sanchara Jejir Tse Tse, Dazi Ngunye Jejir Dabo Nyang Yen Tung, Doga Kuwa Nyang Kar Ji Maja La Ruta. Njitin Tengjur Ka Nungwa De, Zada Nyin Ji Xian, Xiaodun Jio Bi Dizu Minju Dawa Yenbi Na, Tsu ni ge chao jie de lao lin jie de, nyang de ye zi tingyo rong o, chua de nyi xie de dong ye la mi ba zi gu.

0: Bejong Longchen Nianchen Li Kongjie Kangke Longchen Ni. Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Xiojian.
1: Bejong Longchen Nianchen Li Kongjie Kangke Longchen Ni. Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Xiojian.
2: Sena ba zong han song. Dere na be da zhu bi qi ju ni dan xi da du bi qi ni zhu ri za ni ma shi.
3: Tindi le qi no xie jin nong dian zuo na, rong jiong jia rong kao mu mu tu zu jia ngin zhu kong tong, tu men zhe tu sa zi, zi guo kong ji, sen tong yi jia la zhen ni, tu mu zuo chang yan, ngin zhu zhu jia rang gilin nu din jie bi guo tong.
2: Rang jiong jia lu ni no te ka ra ma ngu zhu du zhi ri xi qi, guo tong chu li yi jia la zan pa wei jun li xi ni, sa du bang jiu ru bi qi tu wei pa ji la, Mangur ji ndin shuru xie ju yin bi gora.
3: Tiran sayang ji jia la zo jia ting jia lia ka che, Zhongguo zo jiong zu ba jia ting bi, zu jing ji yu ra la zara yin la gang si wei, gin cha ta ta kar ni, jia ting lia diang hata du bi gora.
2: Ye zi zhong jia jie gai nga bi jo ri mang chui tam xie ki bi ndin ruk njin du dan, ye rin zhu zhe ba chu ju ru ju yi jin ting xie gu ba yu gora.
3: Nga ri sa ka lan dren ra mu mu chung kong ki yung yang mi du xie bie pe mi chung pian ji le dian sa zai jie xin zhu mung zu la bu li xio yi zhu bie guo ra.
2: Na ju chung qi ra la ri zung ki ren ni yu gu ru yu yu ru chung du ngu zu bie guo su xiu ju yin.
3: Xiang la le qin jia nong dia xiu cha nang xin ru nong.
2: Ni yu lu nong yung yung ji ren ka mang mang tuin cu zang zu jie tu ming gen zhu kan dang tu ming zhi du sa zai su jie ngen zhu di ye zhu ba ma zi. Ren ka mang mang tuin cu ji tu ming yi ren du xiu di Mangjie san cha re ni ma dang mangjie rin du gong wa. Mangjie san cha re se wa ji hi ni duan chu re xia xue la di ni yu ren yong jie mo ma mang zu sa tu ru za wa cu ba dang rin zang mi ba xie yue. Xia la di gu ji san ju ru xiu yin. Zhe duk sa zai su jia du ni ni hi ba dang du qing du chan zhe re xue ba. Chong yong du gu yin hi ba ji neng. Yerim mamang tuyun zu ji tumi yun di li dun xie du ju yue. Se den jin jian zu zhun xie bi tumi zhi duk sa zi la di ni tumi cu. Mang cu ji dun bi ni dun chi tu zhui mo dang ta ju xie ni ri gu cu ma ra lin yue ba xie ba zhi. La sa zhong qi le chen guan qu cai gong tang chong yong cai di ku ru zu ni bi zu zhang yi xie ba din ji.
4: Tumi ti tu sa zi di zu ji. Tuan ni ju gari yin na ya xu ni nian nian yu bi ji. Kuna zu di gang lo tak ju nan ji. Ha zhang ge ya gu zhung su.
2: La sa zhong qi le chen guan qu cai gong tang chong yong cai di ku ru ma mang tuin cu ji tuin ma su na ru ga ji. Ngan qu yin bu ru yu ji xin ki mang cu la ni ni xin ni. Mang qu ji gu dang, ga wa dang. Zui nyu xin tu ru gu di. Ma mang tuin cu ji an zi duk sa zi la di ni. Di gu dang, nian zi ru tu zhu ma xi di. Ku chung ju xiong dang, qian qian wa jing ga da. Meng ye zhi gui su ji ni duan, rang sa la ta jue xi ju ji xie ba zhi. Cai gong tang chong yong mo ma tuan zu li duan yu li ga ge zhu ren, zhao ye shang yi. Ngan zhi tuan mo an gen zhu kang dang, zhi duk sa zi ji ni ba gang li duan li, mo ma tuan zu ji tuan mi ta san du ma ra si yu xie di, gong do ko ra ju xiong bun ji li ni yong ju ra tuan jin yu ju yin xie xie ba zhi. La sa zhong qie du, Tui ming gen zhu ka tang zhe duk sa cai ne, mang cui gan ni si wu xia yu ru ga kong yin la, di wei ma ri tun zhe la gong di dang qin qin wa ji, za sheng si du dong wei zhe zang da wu xie jia yin. Dui long di qin xu, sen ma di gu ji tun ma zhe duk sa cai di wa xie ni, ma ri ka ki mang cu niang du lu yong da niang du li dun zhu bi, niang gu ru di wu xie zhu ba zhi. La sa zhong qi ra dui long di qin xu, sen ma di gu ji zhu ma, zhu shu ming ji, Dei gu jie xie gu ka ye bu nye du nou, dei gu dei nou xie bu nou xie xie ba zhi. La sa zhong qi ra dui long di xin qu, sei ma

0: Chobo nomba, tata che che se yinpe lenze te ne, Beijing lungti nyingti le kun kange lungti che derik do ne je bandi yin, ngane lenze zo shun wa trak su nam yin. Xiaom la, Beijing bume to shibi peje mi tse ko jia do ye ju, lo nga yin nguyen tse ne, shilo nito son ju li jia ka che, zek mi tse to lebi ko hyo ju yin. Rosho jo si yu ke bume to shibi le de uye lingko ke shilo nito nye ju li, cong zang cong zi to ne he do shun wa yin na, lo nga zi ju yi bi ri, Rangjo je bumi da shibi peje changgui je tingki shibi mi tse ko jia da yit ke ru bu tse tobi le ru shunwa tang tse gi len tse jia jia jia simbi no mi tse ko jia da yit ju lo nga yin nguyen cui ne Zhonggui bumi da shibi peje zamne de shilo ni to son ju li tingki mi tse to le ba ri bumi da shibi de tong ya yu ma lo la juin che me ba hune jia ba tang bumi je de tong ju tse juin tu to ri simbi de lo nga yin ri Rangjo je yun kong Dodam xie zhe, jia jia jia jia nga da zhongqiu sum jie dang, ming gong da dene zhugu xie zhe, jia jia gu chu gu gu da zhongqiu nga ye xin yu ba ri. Jia yu jing nguya la lo dan zhong mi jie, lo zhe ri bi lo ma bong, HPV yi, ring gong ming ka jia ju di, mi zhe duen yi no ju ni, ren zi jia na, lo dan zhong mi jie, lo zhe ri bi lo ma bu zhu, chi jiu da di tong lo zang la, ming ka tong ma jia ba dang, ming ka jia zhe, jia jia gu chu gu ni xin yu ba ri. Rāzī jāna, hīndu kūjī bōmī mūntīng chī ngācī ngācī lōcōng lā, dējī nī rīmī ngōng dāxī xē yu bārī.
1: Bōmī jī chē sī tāng bāngjō xē tsū jī jī nīmbē rīng yī tō rīng zhū wī tī. Lō ngā yī rāng, rāng jūng jī bōmī rīng bā kā tāng chē kōng kā tō, chē sī nā hiu jī jūng jī mī bā chē rū xīn bā tāng, hiu jīng tē hiu nī rī yī chē rū xīn nī. Rāng xūng jūng tāng gā tū mī chū, bōmī jī jā jā sōng jī sō nī tāng cā yī sōng sōng wā tāng. Rāng xūng jūng māma tū tsū jī tū mī chū. Bumi ji jia jia song ji tang ca zhou jie zong wa. Rang xiong jiong si zhui ji o yun zhui. Bumi ji jia jia ni xe za ji tang ca ni dun zong yu. Rang xiong jiong tang zhong jie ra zong jie ng song si zhong li dun di zin ji guo chi cing ka nong. Bumi li si ba gui zhe si bi cing ka ka su su ru. Jia jia dun ji dun nga tang. Jia jia nga jing nga ge tang ca zhou ji. Jia jia zhou ji ri zhou tang ca yi dun ji zong yu. Zhong zhou tang zhong li ji o li nin ji cing ka chui. Bumi ji jia jia song ji tang ca yi zhou zong wa di. Xilu nindu nihi loli, jia qi zhang, duin ca zhou yi toru xin yu.
0: Zhou yu ji, bumi dang yin ji, jia qi sun ju su su xin ba di, jia yun li jia qi zhong ji dang ca ngai yi tuwa yu ba dang. Lo nga zi ju ki bi ri, bumi dang yin sa ba chi sum da jie dong pi jie dong wa di, sa tu pi jie dong wi, dang yin dang bu ji jia qi yi qi yi da zhong ju di ji xin yu. Zhou yu ji, zhong ji da zhong da jie san pi li yu chui, bumi ji jia qi yi qi yi nga da zhong ju di xin ba di, xilu nindu nihi loli, jia qi zhong zhu dang ca duin yi pa yu. Zhong yu jie cien za dang lo so chui di ri ni. Di ra hin lem jie jie to rim qi li la zang mani chui. Bumi jie du cie jia jia yi ji ke ye dang zhong ju nga xin ba di. Xie lo ni do nye ku lo le jia jie zhong ji dang cao di ni to ri xin ni. Rong shou zhong jie lo nga zi ju yi bi rin ge. Bumi bie jie qiang gui nung ting ki xie bi jia jia sun su ni ji mi cien le ga yu ba ri.
1: Bumi dang xie ba la lo so tui jie ngun sir du bi to ri xin bi ti. Xie lo nian dong ni xie zang an lue long jiu bar, jiu yong su, ren ba ka dang rei ka ge, lo zha, song tong zhou jia dun ji dun ge yue ba di. Xie lo nian dong ni xie lo li, jia jia jia ji jia yi, mong du xin yue, gun pin zhang gin jie bo jiu kang qie zi, jia jia jia xin ba dang. Lo xiu gong ge lo sui nan zhin bo jiu kang do xiu zi, jia jia ge ji gong nian dang, ca ji song xin ba di. Xie lo nian dong ni xie lo li, jia qi zhang nga ca ji par yue. Lo ge yue, wen gin lo su sa ting du dong zi, jia jia ge ji gong ji dang, ca dun ji xin ba di. Xilu nian dong ni xie lo li, jia qi zhang song ca dun par yue. Tao zheng lu zheng dui zang jie, nan zhin lo ma lo zha le xiu zi, jia jia ge ji gong nian dang, ca le guo ji xin ba dang. Tao zheng lu zheng ju mi, lo zha lan zhu mi ji bo mo yi, jia jia nga ji nga nga dang, ca le guo ji xin yue. Xi ba wang bu xun jin qi wen gin lo su sa ting du dong yi qiu zi, nga li tao zhu xin yue ba zhi. Singa nama zuo, gong to xin ba di na, pyo chi pi mi ta xi bi, par ji mi zi ka jia da jia jia, lo nga yin hun zu ni, xilu nian dong son ju lu, jia ke jia zan ni mi zi do li bi gu ri yi.

Dobo namba, xiang la nguzi dom cha sime xinsa li, ngue dung genkut je jong la sabara xue je bi kwa xio jen yin, gome jo zhe goba le jang la sar tadung sa rumi. Rosho jo dame nguzi yule kum ke, leri xia yu to kaba je dala yong doba tang, leri xin ke je xionyu tem te, nye de gwe do nye to zhong ye tamate tibari, nye da gwe bi to topo de,

Tata qi ji sin yi bi le jin di ne. Be jong long jin nian jin le kong, kam ge long jin jia, nga dang ngi ju bi xu lam xi bi le jin di re. Nga dang, qi rang, kong so jia ngar song ge ngo cer me ji dam ju ling di. Qi ra la zang nu jia cho ju yin de ba dang. Tata qi rang bi tab jia lam bur xiu di, ngin che cha du ku wi ngin sim dang. Nyong nang, to bi zhom ji so, long ge xiu bar din di. Jati thinking nam da nyam shue nang wa pie dang da ge ji ji ju bi xu lang ren mo ngom si ge di

0: Düsere Sanjur.
1: Düsere Sanjur.
2: Sena ba chukung ka su, xiang la mhlam ne kama ngai sanjur ru shu yi. Ne yu le no, yu yung jie ren ka mama tuyen zu zang zu jie tu min gen zhu kan dan tu min zhi du sa zi su jie gen zhu dian ye zhun pa ma zi. Ren ka mama tuyen zu jie tu min yi ren du yue di, mang jie san cha ren ni ba dang, mang jie ren du gong wa, mang jie san cha si wa jie hi ni, du ngay xia yu la di ni, yu ren yung jie mama mang zu sa tu ro za wa cho pa dang, ren zang mi ba xie yue. Da di ba ra, yong yong su ren ka mama tuyen zu jie gen zhu kan dang, tu min zhi du sa zi, xie gu kang ji, sun dong yi jia la dang zhun si ni, tu mu qu, chen yin gen zhi zhu ju ro, gen di, nu di xie ba zhi. La za zhong jie ji xie lu ni du ni zhu lu, nam si bie yong mang zhen dang, bie yong, cha zang long zhen ge lu du zu bu da ji ji chun jin ga dang ma xue yong da xie si ba dang. Zu bu da ji xie bie du zhe ne, Chen guan qu jie kong dong yin ba nam xie da dun bi qi ni ji ni dang de mi jie zong dang qu ka xie da dun bi qi ni gu ni yin ba zhi. Xie qie ni sun da nian yi ni ye zi zhong jie jie gai nga bi zhu ji mang chui dang pi ke jin jie dan zhu jin du dang yi ren zhu zhe ba qu zhu zhu zhu yi jin de xie gu ba yi ba dang zhong qie di yong jie zong dang qu zhu jin ni yong wei yi ren jie zhu zhe qu zhu zhu ba Ya dan ju mi sun jie jin du nu xiu yue. Jin du nu dang ju dang si ju ri zhe jin jin du ri sun gu de xi ba dang su ju ji ju zhe de xi dang sa tu xi de yi ren ma tu ji bian bong ya zu dang ge zui ya tu ji san bi nian zang xiu yu ni nguan ba xi yue. Xie qie nian an ni jing a zhu xi lu ni du ni zhu lu ling tin na qiu. Bi yu zhu la zhe ren ni yu gou yu dang cong du la zhe dong ge Da juk tang qin du ngu cu yu ba zhi. Xie gui tuan zhe ya ki ju dun zu xie bi, ga ba zang bi la ri xie ba dang. Sa tu nyang ya su qi ju ni bi, lian qin qi dun xie ni, zi mu wa cu ro, su nyang du jing, sa tu mi sa qi ju ni bi, ri zi jie di mu xie xiang yu ba zhi. Xie gu di xie qi ni mu ni ba ra ba jun ba dang, di ren da dong, la ri yu gu ro, zung ni po nyang di bi jin du dang, Rin ni yu gu ji qi dun yu yu ru cong du, la ri ya za gun bu jin dim su ji xie gu ka jiang ba jun ba zhi. Jia ke nian zhe zhe zha ji qiang zhen yun ni ga ge se du yong zha xie bi xie lu ni du nian a lu, jia ke qiang zhen jin gu bu zhen ni yu xie bi tu ni ngui ba yin na. Xie lu ni du nian a lu, rang jie ji zhang zin bang zhu ji di wi tun li pa tang ki, jia nan tun xi jie xi rin tang ki du zhang zong ci, jia jia ju dang ca nga li ge wa dang. Zhang ji tun li ji yung bai guo dong qiu le chi sun suo gu dang zhou dong xin ba di dui chong ba li jia qia ji dang ca ji pa yu ba zhi. Jia ge chong ra da dong xie jie jue ni xie qie nian a ni da qie dong yi na. Zhong huo mo meng xin zhui jia ge ji ge dong la ngo gu xie bi jiang zhen jin zhe yu dian bei yi zong. Xin zhen cu ba qi yu gong xie chong ra gong dong ni bei gang yong de xie di ge dong xia xue bo ra xin zhen qi ba ji ni Chengge le yongbei guo dong qiu le zhu zhu dang chi nga dong jie jia yong yi dong ju ma zi. Qian wu ru guo dong qiu le sun suo nga dang chi ni dong jia qie ba jie ba dang qie jie. Gong si zhen xie duo tian zhi xie bi sun zhun kang ge ni xiong bie nga tui zhen wu ru guo dong qiu le jie dang chi. Ni dong nian jia yong xie lu xia ju ga gui dong a dang. Xiao you ni da ta le xie gui ba ma zi da ta le xie te yong da xie gui bi lan ya dun nong yu ba zi. Ye zhe nian a ni ne. Jia ke sang yun xiu qi, niu zha dang, nguan di li ye lian zhou zhe di, ji ni ni lu ni ku wi lu xie yin yin. Rang jie jie sang yun, nguan di xie ma xia yu ma la, xie na zhu ba dang, deng ge mung bu ru dong qiu li ye la dang la qie bi nu. La tu ka ba ji nguan di xia yu xiong ki, dong qiu nian dang, chen nian dong jie jia li ge yu tu ni,

0: Tsenlop gachara.
1: Tsenlop gachara.
0: Rosu bimi dungpo la, tsere mi du namba cha.
1: Tsenlop barji gachara di, jadar mungshu lamban di.
2: Senga namso, gongkhan san. Tata cho je, zengko tsubi lenchen dan, bojo lungchen yenchen li gong kanki lungchen je, tsenlop gachara lenchen je. Nga lenchen zochong ba lo ja ye. Tenda lenchen na, sanyung gobi junhi kor tang. Se sadan ka ji ge cho je ce ta tong tu tong yi yue bi gor nian zha zhi xi yue, yang la xie zha nang dui nan se ru.

0: 南京新竹音呀，张开我呀，汉开街又太呀，大红街我呀，南京新竹音呀，大马亮我呀，中州街又太呀，大钱街我呀，南京新竹音呀，真古我呀，八旗街又太呀，德文来我呀，德克新竹音呀，泰瑞我呀，东来下来下呀。 大山前我呀，还人能不问呀？天人我呀，东来马桥那呀，秋木塘我呀，梅一些把银呀，山木绿我呀，茶木过年松呀，破碎我呀，天木天人大呀，可爱中我呀，爱中把爷我呀，乐可那我呀，那味都在银呀，马古我呀，乐兰这。
1: 在外面呀，整个坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡坡 go tamji bede la taxin yobe captaina ta sagu haru nafo serbate ngarcha chapo jobje laxin yobe captaina chacha tamba kar wo loka jorke go na dom la kamita be tin taxin yobe captaina tene lomba tanda te kha na jota tungtu ba dan jingmi serbate kha e sadu kharcha nafo chu tare don la lenju mi chu tare kon la dina de ta zongo ndalan da mambo jagjeri te mato bala chechi ta tare chu don la mando songja yoba gapto ngar kabo jub je khan la de chebo jub je chen la da to cha to la jan de don cha mailan de mi cha sa ga yone cha ke mi cha cha ke yoba gapto na kher go har te chi ke yoba gapto na cha mo lu la chong ke go nan to wa cha ta chem ki ja ga to ta la jer ma to ke kor ke yoba gapto go har te se ke go na lo ka

kolo korma na ta di ye salam ta le lung ka kolo korma na chor yon be kat na abudu che da go bo ta la tsara re re chan go go da na alo na ke tu zu do za wori romba ta ke chan zu do romba mi ki den do do la so do do ge pa da do na so chon na lo ge do do do ma na che ti do do do ka na ni ke sa ja do do u gla na ko sa ba do ta ne ne si mo cha ba ko do do si mo cha ba mo go ta la ho de ma cho ho de chu ho ta la che da go bo cho du cha ga ra an cho pe ro ri cha tar ba na ko pe ri ten du mar bo du ma bo pe ri no sha mo cha tan ge di ri mo som de ni te la me la u du che da go bo te tawri udu chela gobo doja tela dikta bola manda dela koto yala ta de ka to koto tela ta de de tela chinten nam ka de ta ni de ke ba tela ta de de ke ba tela ta ka tela sambar bo chata chu de wo ri tela kurka de wo ta de ta ke chi tela ta de wo ri chan na ko ke ta ma ta de yo ri ta tela mu wa gu kor yo ri tela de na ta sa dan ka ta de ni do ri go che to de la ta de wo ri ta tela mu ro cha de wo ri ta ne ne du je ger bo pa ba tela to ne na a chu du je ger bo le ne ni do ri Tene, zengu furba kerje doktor, tashan yobe gantana ya, kore nyongda payepe. Kyo zengu furba kerje chin diktan fukye tanbe, la minlimbi lentak chele te nga gopo awo nyari nga. Razi rikbi mordo te, yo xina mungo nyok seri, yo mehi rango dor seri, kyo zengu furba kerje te. Diktan namyo tanbe la, tam xina drama dinda ta, ta nyinze njokle njokjume, nyinze zachu tangi ri, fin nyinze gole gojume, nyinze lungte targuri. Nyua tere, donga la, kyo zengu furba kerje te, ngo chok fongle maji na nga gara ancho palan, da edan mada temo to serne, ndo Tasala, Tanking Yobekat, and Asadu Harunapotik, and Tanjumi Belundelem Badalo.

okay, de de. Changla ha gagda jagda. Gagda sida nyele. Marta ga sira tsotso. Gagda sida nyele. Marta ga sira tsotso. Tubu lancha gorka nala yugre mambo jinyong be gatna. Zake zayla ha yewa machu dele. Homba ha tanke sate. Noba ho parjo tsurjo la yugdu. Zake zayla yewa machu nala nesu. Te zengu purwa ha kurke te. Nobi ha gangle nga so japki gond. Kon nobi ha gangle nga so japki gond. Kon nipo la ugna ha lanzon. Kuri toki gond. Tene zengu purwa ha kurje tiki ya. Kuri nyongda payepa. Tan dungche ha sala debrechi. Radi ha keba kyorechi. Yamena chuta ngara nipo te. Hyake ha kalo yuresi. Yamena chuta ngara nipo te. Da jimbo ha kalo yurechi. Selne ha tabunze ke yobe gatna. Sadu nakpo hoa tike ya kore nyongda payepa. Cho zengu purwa kerche ite bajibu nga yishin hiri. Cho zengu nga yishin hiri tu tereh zewa medari. Tu tereh gopo medari. Landung se nranda sala lo cho loga chile hambari. Ta ngara nyipo ndene nda jimbo kala medare. Sane tungda nakpo omeru changto te anda ye gantok shakhe gone. Hyun namsa hanrugu purki ke gantok landamo te. Shakhe gone, pungpa ha yede yongze sherse nzike gone, diktam chakpo hotame londene, sargu haru nakpo tike lemba dalo. Le a le ta lu mu ta lu zeri ye ye ya, le ta la le ye le lo ri ya. Tere wo la she dan bo le wo de ye ye ya, ta nam ka jin je sha ye ne ya. Taran yu tenbe da suma wo nang ya, ta han zanbe len ke nga yam de ya.

Raja Tava Halimi Servate.

야 타한녀마 사하니가 현대야 빠첸보 나하게다 첸보 달라야야 항아하사듀레헬라

0: ya ta sare te re ta jo da yi ya la ko na na be da do te da ye ya ta ma go le la de wa mi ya lo jo te zo che go ne nda mo ta mar ta asra tso se to ka allah pa chu se pa yon be ka ta na dra la nya ta mar wo Dorje purbi hachi jike nala, drali ovo zambarwa, mirpo kama hachub jimbarwa nata zake, dorje hachi samke ola namba dar, nzake gomne, zengo apurwa kerche ke gangla, shatano, zengo purwa kerche te, rake atonga nala tedu, drala gutu gumbo ka asume temba nata te semla sharyombe katina, koji luje pungbo ke gantola, ndamo omurche pabada, pabyombe katina, Kukti dala gut gumbo ke tenke gone, nda yike chomba lande macho. Nda te akeba chake gone salalo ne, toka lapa tamche anna tututu, salapa gone, sa tamche a tsak tsake nala hepo nga dola yosong. Tene zengu purwa kerchi te, tene zengu purwa kerchi te, kesan nurbe dendu ke chila, njakchen arribe nejo gonyo te cheto la, shake gone nao na pese jabki gone. Tene supo ongarsu yerdi ke nala, Tardon ye pa jian ke nan chu, nda mo chu chong ngo jo te la, to ba la len zon do. Si xiong yu ma jian jian nan la, san yu mer chang to ke gantong la xia ke gong ne, xiong mung go chang ma nda mla jian ne, nda me pa nam cha a ka lo yor bie le tong to ne ne, ha zeng go purwa ke chi ke len ba da lo.
1: Kong la sen ba tene na chu chung pa cha xido ji ke pi ling ro, uib den chep da gwe po mie chi le ci ni e go pa tiri. Le ci sam chu pa te, ji mi le ci na man thai san chu ri, thai indi ling ro le ci xio tsar.

0: gebo ta na hi zhe zhe wo de ni zha zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de ngo ni shi li no le chang chang jin zhu de ni zhen ye xia zhu ji cha ji
1: ho ri ji mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta tu zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye ji de yo de ta de mi no chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ho ri ge mo zha ji de la ju xin go mo chuma ge ge mo ta tong nyo si ji ju lang ka ma si de ji na no yin da la yang si chao de wo ho yo ba zu zu ji zha mo nyong zu sang de ta nga mo ta tong tu ma zha ta de le ge mo ge ni ji ju lang ka bi pe du re
0: ji ji ta nga he ge ge ge xiang bu de ji ci yin zu ti mo ni la san zu ye ji
1: ho ri ji ji
2: ji bin de zhe ko yo
1: ge ya bu da ho yo la ba zu ji mo me yo wei ji 창미
3: 제주
4: 랑콜라
3: 마자요나야보요저주람마오나요대냔저기사와기주주나주중라토코레뉴지칠리거디마동와당코레진전돌람마동와초라토니코레마동와코레동가참마예와지샤제가친보
4: Did you

yeji tsen kambo, yeji de tseji, a dadam manche wa zonghin, malam min bitini di tse jang, a dinsam yen li mawa ye. Ta, ma tsama malam min sipa yena xewa yena, me tsen dir malam teni, teni a min manyong yu me yedan. Tawa teni la teni len sabu xi, a jate trawa de. Jantse ne, malam min bitini tenda de, rana jen xi yen de, ma gang dir, a malam min ye ye me la, tene dasha chi tupi a shiro yo je tene a jechi shi ya mebar. Mengi tene tsenebi dache shi bi tene mtsu je yedani tene shi taba ne malam ne jenden je tene linkam nanzir shi yan shi. Kalde che la tene shamji nitsa ta yeba yena tene mheba tenki bari. Tambo malam ngenpa zanko chi la tene a ten chi li a mawa mipa. Tene nipa malang ngenpa di che je tene nyetang senkam jenden je tene ngashi chi la shujen teba. Samba, malang ngenpa tene ngo zambi di nyam de che je menzi zaba shi shingo zamba. Shikiba shi ne tene malang ngenpa mambu mi na tene nyum mandawa tam, senchal tam, yana nyela draba, rangal je tene nye jenyong de tene nroa ji je nangzan jose. Deshir gande utsu ma yi, cheli tsenka ki tene menpa tenki. Mil nye yeba te, ji ne, tene, malang ngenpa yangyang mi bi tene, ngime jechen la tene dinjo xe na, jechen ka xe ne tene, menche xe taba. Nye ne, tene malang ngenpa te, menche xe ba yena, malang ngenpa, yunche jenyong tang, choa nipa teze, jechong tong towa. Malang mi ba ne, nye lo bi tene, goren treje, jenden jen tangze xe yena, tene, nye lo bi goren, ka xe se le chen je tene, ngashi xe tang xe yam. Ma tsami tsemo re la tene nye lobi tingkor mambu xe jiki. Tsemo shubo nye lobi ka se tene ma maang che wi tene malang mambu min se me wen jang malang ye tse yelan zan taba xe mambari. Derten tene malang miwa ranyen ne tene jenden je xenka nangse xe ye me galte jant malang ngenpa miwa tene yana malang ngenpa menna hang nyomur chowa ta likar shujen ngenzal tepi tene 啊，做完事呢，请你们来整理地图的，等你明天去给把这些。

0: Tering ge doni.
1: Tering ge doni.
0: Kasang tun bie chang ting na, tering shong wie san zhe li.
1: Mang zhe do kor kesa na, do du ce sun de zhe hyo.
2: Dropo namba gong ka zong. Tindi Beijing lung chi nyi chile kong kange lung chi je terik doni jibilin zin no. Rola maju waratang, lo te manyang ba, lung te lao xiaf jen du xie xie zi, ka xiu zo ma si bi guo tam.
3: Dali lo doi to, pe jie ban chung xin yong ting chung tui bi guo.
2: Pe jie bu me to si bi pe jie mi zi ko jia to ye ju, lo ngay ngen cien ne xin lo ni tong sun ju lo jia ka jie, za ne mi cien to le bi guo.
3: Ngui zi zheng qir si mi xin sa lin, ngui zhun gen ko jia lang sa ba xue ji bi guo so zhe zhe xu.
2: Dropo namba, xiang lan rola maju waratang, Lo ting mnyang ba, lo ting lao xiap jen du xie xie cie, ka xiong zo ma si bi guo xiu ju yi. Xie da du bi cie jin ni, xie xia shu ji Xi Jinping ge. Zhongguo Gongchengdang wen nian ne lo nguo jia de zhenmei nga guo wei ding zhi cuo qin de nong wei su xie ge jin jie. Zhongguo Gongchengdang mi yong jie, ye qi ding dong dao juan tun bei ta xie ba, nie ba du nga ye long jia ka sa duan nong yue. Nie xie du ma de, rong jiu jie jia qi xie tou ci ri ri bi yong lu jie le dian ba dang, dang ge lo di ge ge. Tolo ji kenwa ji ji, si jia shu ji Xi Jinping ge su xie ga ji di gong de, lo yong do lo da di za xie di. Dao ge ye zi ribi yong lu dang, ye zi lam xiu, ye zi ta ju jie tan ju xie bi jue dian zo mi ne. Yong lan sa ban ru lan ma ju wa dang, lo di ma nyang bi, nguye xiu jun chung ji, ngan zi xie tue dang, yong chung san ji ji da xie gu mi guo ji, le ki cha ye dang lo di ji cha ye, nguye ju jie xie da ji, lo po li ma ri.
3: 协助清真日比军楼里人呢都很紧张切工节对后给进行应变你不知道日比军楼节很久切着天顿的学历没被断过让兄弟协助清真看等日比军研究所也所装选吧连成国一中国共产党民呢协助日楼节北军三百元没事吧罗聚节扎追空间协约协助清真日比军楼节连顿把现应病问你我去连年托门团一个总年天顿军部是八档 Rangguan ngang gen chikho ni Xi Jinping ba, sa tuin zhu zhu nung ho da xio ba ji si bi, ma ren tuin zhe jia zhang nu Rangguan

Dropo nomba, data che che se yinpe lenze te ne, Beijing lungti nyingti le kun kange lungti che derik do ne jibanda yin, ngane lenze zoshun wadak su nam yin, xiao la, Beijing bumi to shipi peje mi tse ko jia do ye ju, lo nga yin huyen tse ne, shilo nito son ju li jia ka che, zane mi tse to lebi ko hyo ju yin. Rosho jo si yu ke bumi to shipi le de uye lingko ke shilo nito nye ju li, cangzang cungzi to ne hito shun wa yin na, lo nga tse ju yi be ri, 让就这不美的设备配件强国际顶级设备面积

Manda mi bie zatong ge tian de. Suan mi zhong ge zhige zhu bie bie da qi. Nian jie yong jie zhe gu qi. Yong si qiu bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi li xie yin yi na. Qie jie tu de gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Huo wa

Chobo namba, gongla nga zi nyan pyu senpa po nyema ya senru tangji la pavu le ji zhigong sarmo jiong shiba di nyinca di. Xia jia le ji di senpa po chujung jia nga zi lintin la kabar jani kong ka payo la yobi pa ma do a ji zhang cho darong la sa nga ji xiang la yobi zhomo zhong zhong tang kong ka nom cho ma la pa ji yin si. Ya ya zhomo chujung, ta nga zi nyan da le ji di che jia pa ma do a ji zhomo la po go.

这不难吧，想了这波东家也懂了一，三男个强度西巴的了，今年都。感觉下起雨了，啊，家。

Majito,

야

0: ngengen je zhubo na ba zo. Tata che chi nyengi banda na, Pejong Longchin Nyenchin li kong kange Longchin je zongri lugu zetong hibi le cien tere. Kong ke le cien no, mundi zangzong le cien me to do mulan hibi liu nyek de lodun hiba yun, nga le cien zoshong wa lodur yun. Xiong la kong ke le cien ji liu tere kya zhen jik si na. Liu di no la, uchu me to zong si na, turin loda lan zhowi loma hi yin batong. Mo na, namba ya la zu chi le bi nzema hi yun. Wen chong rong ke zazen maji pe ngay korwa tong, tar ko nong tuk meba zuiba ma tse, tiwi lotar ma song war lasar do tuin shepi korso tindu. Hiang la zang zhong me to tong mulan shepi liu nyek tse kik de lo dung hyo jiyan.
1: Me pu hiri pong tong yomo la, zong ri lugu shi sing she jirne. Gong zhong san tu zong ri zay tang de, lu chu hiya hi jibara e ma tsara.
2: Che ne zonri lugu zetong li zensen para gasukyo.
0: Zonshi je payu to molo ju senta kechong. Leka hi maza na chogwe je ten mebi. Lar yon tongja zhomo chongsa hi de xeyu me leka hi nye. Tengwe ma nong yin je lacha tobo mechong. Nyeri togwe ten nyi terje yobi. Mo leka tra hachong mebo xiong. Tata mui lhasi ke nyin la dra taba hi xie xie juyobi. Gondron tsura linji ya pe, yudin ja. Cherong garu chue nanka. Xie gondron nang la nyenbi ngatong zonbi xin jisui. Gondron tsui gabo xiba mazi. Gondron gare ye ka songbor xie te. Bomo rong lai semo tarja capondo ke juhkab. Mui xinri kuhitar mabo kya te ngoo tui te yenda la tazam xiba yin. Gondron je nzongshi je namba tong xe yur tonga tong rin xin jinda pyo me padro de mun dun tu kyar, mun gor shuk shuk she kin. Bomo, rong ga cho chi, mulu rin kin topa hi la, she namba nzi na gun je gawa she, kye bar she ba yun. Shuk zu yin yon bota lekba hi xiong na gun je gawa she, kye bar she ba ma yin na. Xe yi xe bi, mun ka ni kye yon ma hi rong, nong sen no ga long long tong zho so so je nong wa re kya chi yueb. Tungzha kong de hiyo bi chuzi junyi zang la yinni goxiwa yun. Nyin hi la ge la se je rata bombo hi ta. Zha sepo zui bi yun hi goxima ta nong dun zui yun ni, tungzha zhomo go long di de. Zong shi je ngun la yun dara tono ma yun yun. Ko dara yurin de de gong si ju du su yun dani ma song war de yue bi. Da zui me yun dara de de. Jo la, da dung je chue tang. Nyin gong hi la chue bi du su lin du. Yina yon ngan suy ndara kek tong tongzha ma to yin je tongji me, ge he he. Kuen zong shi je yin la burtsuk se te te. Ke se, ta dong ma hi ku she jue tong. Ngay nying gong ur chue ju dong la te ni de na to chi sa gu mendo, ge he he. Me gu chung hi ke te. Jo la, che rong he hiop ca wa la. Ngay dong la zi ju ke yue, kuen tong mandra sa gong yon me. Gang tara kamik te tong nakong yung la she yue. Ke kore tong da xie chong, yon ti ha chong gambu. Che nga la tabar che pi, bomo mongpo chwe che tong nong to xue te yinpi. Nye nye ngohi xie tong na gandandu. Nde nye kaba angzong yin. Chwe che kaba angzong chong nga la goyo. Ke yi xie. Zong xi che kui kabar chi angzong chi pi xio li te lenki. Yina yon nga la kabar me la kabar chi angzong tiwi chong me. Ke yi xie. Ke tere yun ti sambara, mui nga la chek zun xie xiong nyang te, kondro kienpo long chiong, ka ni kien yung ma xie para, deli jie. Nyi nyi para ko nga yin tongsha kong tu le xiong yong. Tanyi kong yong xiwe, tongsha kong nong gondron chi ken yue bi. Ke ngan la zor chi kote xie ke ting tu de te. Nzong xie rong ke chi si yong wi rewa chiong chiong. Xie yu ma yin xie kwe sa kyar te. Ko la chek gu me kecha che ke. Ke nzong xie lan zomo tsuk te. Nga la xie yu ma pe go yue. Ke kechor je. Posa te kechor je pan zonshi che tue te te tabur kwen dun tu kyar te. Cheron che chue ken yin na. Ye ngonju rinpu chi. Kwen zonshi rong chi su ten pa tong me pungpi ten rong ke laba ya te. Chue che tono majunga ma to. Nge chue tong yin tene zon. Nyamo to la kyu me. Tse me nye te kya son. Ta chue che nge garo she na nge natsa chashi yung gre. Nga la ngui che toba mebe, nge che tata nung yin xe yu ma xe me gupara. Nong to cham ku xiu che cua xe tu chuchu. Ge hi xe. Zong xin ngo cawa am ka xin ba tabu xi xiong te. Ko xiu chi bu cha tong xin.

0: zatsuni la chok mena chok cheyo. Je rong ke sen no ke seni ta mola xe. Kuyu ya nga wi tsuindra ochu me to ningje xe chong. Sen so tongji zang le mebi, me ko la. Che sen du ma je, da le yin chere, ge xe. Me sen su ke cha te ko la sen so tenpo yon ma yun war, de wi sho ye cher sun te. Sheba xe ke ngen xe na, rong ke xa le kebi chok xe me na, ru ju tongpa ma yin na. Nge amara chok nga le mebi, dewi mu ju ma chepa sha ju wengen ta nge ngu to tpa yu. Ke xue kin uchu me to ke lan yu te. Chue che tati tsuwa xe tong de lan juwa tong tong. Nge ndwepa xin xe te, nga la xa le kebi chok xe xe tong. Tadar xiong song na, nge chue la chak go chong tadar dro cho. Che che nge par to, nga la chok xe xe ro. Ke du du rong nge zirten che nying du zang ma yin par, ngu tong chenbu nama so ge yun. Yon ka te, cho tsoton de lu tsawa ni mato na, nge rong ka dankar muitun she cho. Ma zi che la chuk ko aton, shepi ring chungun tsoma nge kase she cho. Ke mo la hiwa ten. Ke cha te na, jasi tsemi chushi kong ka jinjun tsu, yong yong minpi mlan nong ka tsoa te yin. Me ke cha te kukab, me sombar, rong ni che sen ting ne yurin chongpi dunpa te, ngan tu jo jinpan ra. Ta zi nga la, sen sokin che shepa hi ton. Lo se chen xe yongwa duk nyong te, zhowa chen pui tong lin xe.
1: Nyan ken che zhobo nama zo, xiong la liu nyek tse ki che nong dung ko lan do tu ki ngo zhoshi na. Liu ndi nong la, o chu me to lhasar lim ni juan che kong tong, tong jia chung sa so la leka song a tong. Tamar leka to da ma chue war, jasi tsemi chushi kong ka xe yu me leka song i ko so trindu. Nyan ken nama zo, Tereng ke pejun longchen nyenchen li kong kongke longchen je, zongri lukwe tsetong yebi le tseng je, mondi zangzong le tseng, me to tong malang yebi liu nyeki je nondeng choma hui chasong. Jeme le tseng no, mutu to zhongtang de liu nyek zanyi de lodeng xio jiyan. Le tseng de zongri ba tong nyenchen xio ken, dhebe dhikso wa lodor tong, xepkir kengwe ken chongra jiyan, talen

0: ཕདང ཤིལུག སོ་རི ཡུང་ལུ ད་ སོང དོན ཅེ་ བི ནེ་རི ཇུཐབ དང
1: ཇོང ཆུ ཁང ད་ དེ སོང ཁེ ཅེ་ ནི དེ ཐང ལང དུ ནོ ནི ལང མོར ཡོ
0: སིང ཁ ན པ ད་ ད་ ཅི ཅི སིན ཡིན པི ལེ ཅིན ད་ ན བེ ཇོང ལུང ཅིན ཉིན ཅིན ལེ ཁོང ཁམ ཀེ ལུང ཅིན ཅ དེ ཐང ལམ དུ ཡི པི ལེ ཅིན དེ རེ
2: singa na ba cho xiang la shen ji bo na min ju yan xi bi guo de xie ji yan nian da ran ga zo nin chen dong ka ba ra che ma to min jia zhe duan na zo ye ba tong jie ye jian nga zo jie da ra jie de lu suo dao qi ji gu ba dong jie da ra jie na yan jie long zo la suo tu ba su jie dang a le tian ji ji ye la yuan jiong nga zo guo mong gu ba xie la da qiao tie da dong nin de da qiao mo niao a xie ge nga zo jie da ra jie de lu bo cai tu ba niang de dong gu ba le tian ji ji ye ngo ma tata tura na haa jo nyong zan chi we tura xe yan la mua mongbo rong nyan chi lupo cho che mende we sencha chiye de cho che mi na tsu sa ye ye la yong mua mongbo rong nyan chi lupo cho che tol trao be sencha chiye de lu xa rai de tong kong to chi chiye nga cho xinpa tia do ke yong su chwa chi yan nga cho cho ma chong bie ten we yo ju wu chai chi ye la dian ngon tu lu su we to chu ye ba tia na rong xian lupo ra yao ba tong tuan nong ke kinpa cha chi de yan xian cha dong deng a ke nang du ta da sa de men de wa dong tuo zao ba nang du ta da duo ji tie yan a di na ye die pa pie yong a za jin na min chu jie yan bie ga wei ye du nao yong mo zao ba za jie xian de ga qin bo yan

tomar ngonsa dukbo tingwo ngowa tsowa tang. Karchang gani gyolhaka jesu zhato ngowa yowi tsowa yungyo. Yenne dola rang yenche sanyunche tekara kengpi jichi tang rangshung koyu la dola tepa mazi. Mechon tang chudra. Renye, damzhu. Sangwe dupa so, gyontu nozi zuni mala himi tang banjo ju junggui zosa chiyo. Ngani, yuanrenche sanyunche chechung njachu tang. Sanyunche dakci ji, sani mandawa sanyunche hukjian teci njayinyo. Jitangto sanyun jikbara chunna, sanyunshungwa cheren tang bata, jitar nyewi sajar dakci detar chewayo. Chungni, sanyun ngoba shajunan zanlin cengrikki kani hi yinpi. Tadung hinju da choyi je dunchan su niyo la. Jaga je sanyun ngwanda, sancha jingju je chada shibi lanung latar shiyo. Dunni, sanyun je ngwanzun ni tohi rangyin je sanyun ye je zara ki nyeda hi yinpa tang. Tohi rangyin je sanyun lam malibi sako la kacha nga ni kacha chuta kaxi ngwan je kati jubi duchu kondon shito. Sanyun je ngwanzo la mongni yoba mazi. Nian yu nawa dan jibi nian kaan yu si. Jian ni sanyun je no ci chung tu dan gui na ngosung xia ju ru zuo yin di. Zhong qi da zhong xin zhuk zhung xie ga. Cen ri dan tun bi go ni san ni dan gu pra ma zi. Yuan gong ngosung li bur xia gui xie xie so dan meng mang ji ho zhu zha zhi gang li xia gui. Go ni, ran jie du sanyun mang wa dan zha ci qie wa, jia ka qie wa, no ci qie wi. Yuan gong no chi xia ju di, me ri ri. Rewa tamza yo ba tang, tsang ma nyang yu sha gu ba so re. Nyang ni yizi sha jo tang zan nu. Deyang, jing ni yuan gu no chen xie xia rang gu nga lo zhong xie ba tang san yun jie chong do tong chen dab zhong do ho ta ki kyu gu. Lob dra chung chen ke san yun jie den jia lo so tong wi ne zo yin ba tang. Nyang ni APP tang gen chen jie xia ren chong wa jun ni san yun jie nguan zun nye da so jie cham chen xia yu ru ju lun xi de. Sanyun je ngonzo nyeda rinpa mabu tang, lindu sebu ngobu je je yewan je xibar xe gu. Somni, sanyun go je jokta ngonzo xe toba tang chapir xe muru. Gade nisu kake mungi sanyun tang rewa yubi doba xiongna. Sanyi digi sanyun deka la rizze xi kyo. Yenni, cowa tang gali xe yu je kambi zhigo je yungu nuba donang xe de. Gwenge je gazo dokang la xixi xe ba tang. Satin to tongwa, jang ra dang, jang zhong su, su to lola ki ngwe me ji no ci sal gui. Do kan rang ki zhong ka sani di gi yuan gu, sung gui lang xia dang tong bar xia gui. Nga ni, san yun no si re zha zhig la guan bar xi di, san yun ji, chun du ku ma zha zhig xia gui ba dang. Qin qi da lu qi, ngwe zong qi ri ji long tong an yu gui. Nian kur ji nian yun ni ji cha tsu dang, tong zhi lan tuk la jun lin xi ni qin sang gui. Chondo nyeyur cha yi zo wa tang, drabzhong xa gui. Zhong ni, sanyun zhong kar, yurdu nipa tang tun ni yipa tang gipa lakbar tangpun zamba ji xa gui ba tang. Yonggo drabbo ya di, denja ki nisu bawar su long tun tang, chogu chobi nyeyur xe ta chog ba. Shichir yurdu, yungu ji, chondo gondun la nyen gui. Dun ni, sanyun ji hiru na lu se, onchan ji, chunpo xe ba tang. Lü tu sung ju xin ni, zu bi cien ji xiop ba gu ba tang. Ni yu jun ku yu da cha qin la yin ni, ran xiu hu ta xi di, yi ru li ta kang tu xia gu. Ji ni, san yun xiong yun tu ran ni den jia yin bi ngun ru cha qin wu, long tun gu, no ti mun nar ro ju xi di, yong chu nian ka ngun gu xie xi gu. Gu ni, no ku tu yu ngui ji, guan dun tang gu ji. Nika kuzhi je langzha ka la zisung shi di. Sheta naso la di ni senkan je no xiu ye chung du dang gu ba ji yin. Gontu senpa di ni sanyun gu bi junxi go de ri.

Sengen ba zo. Da da ji jie sheng yi ban de ne. Ba yong long ti ni ti li kong kan ke long ti jia. Na dang ni ji bi xu lam xie bi le sheng jia. Zan ju mi se le sheng shi.

听的是别来年前些中这把象征到，谢谢全国看江苏评测，先看到这把住宿看象征其实，我中国有的，但也没。

北京陆干监区云城的新旧日宋皮围就库尼西部三流准备作战的新州空间南为水生活

0: rāngsē jā nā tōngsē tājē lā kāntē tōngwē kāsō māngā sō gōrā tōngsā nīngjā chūjī jitāṁ jitē cē nē sāntōng jitē tōngsō jitōng chēmbara jōchō cē yē ā rō mōmbara jā mārē chānyō yōngbō kē tōng jilō nīntōng nīshī lō gōrā chā jē tōng tōngmī nīngjā gāchā kōjī nē jilō nīntōng nīngā lō rā gōrā chā nī tōng tōngmī jādā dāngsē tēngjī bārā pār nē lō lā chānyā Jachya chekyo tong chwa yi pawa tong. Chongse cha yama marewa chanyang kochi chubi yongbo chulo nintong nyeshe lu gora chichi yitong nga jya gachi koji ne chulo nintong nyinga lora gora nyichi sintong chi jya jashi cha yi par pa ne lo la chanyang pazi jachya gatong chwa dain samba tong. Lo nga ne lo yi para pazi jayong cha ong tongbo la le ye. Dolo chita sonbe chi chuji nyan Rongchong jong tongwe cha shuja wangchong chengki nose tenta takyo nungko. Pe yeran deke tong puchi tobe peche la kendi nyupo tongwa ra nose dechin cha misala cha ngincha kawa tong gacho nupa ndian guhi samba re. Nolo no lo ngachin chonga pi changge cha ngocho lo yan xin jita tongpo ne trupe para. Jong yong cha sanya cha chitongki jeba ngenchen yongpo gora tongce. Nyencha jimi ji tong chuncho ngatong gaja sanye. Jaja sanchi soru tong cha ga parwa tong. Pati jayong cha ong tongpo la laye ba re. Jong yong cha jitong ka jeba ngenchi tonggo gora tongce jitong chaja jimi jay tong. Chuncho sitong chaja sanye pati jaja nga tong cha nga pawa tong. Pati jayong cha ong nipa la laye. Mechi ni ka pawa tewa to ne rongjong ji lo nga che jonga pe ngo yopo cha pa tong kanto tingpo po pa chanje ye. Minghara longgo ngenche nong Monzo zangon kwa sanje soja la gora tunca jada sanje soru tunce yebe nong ne. Ka jo nye lido sanjian loso ngilin sanja nrodianji chige lore la lomare la chanyo gora ngatong gaja yeche para monda tonga tong. Kinru kuja loyan mugubi loyo gongi loso kazo chige lore la lomare la chanyo gora jitong para monda tonga. Zhongchira tong zhongse cha zhongma yezu minchu nginchul cha kazo morewa chanyo gora dunja chache renga para monda tonga. Yasa chewa chetin xiao ya kaso tse ya gora jada nyeshe zanga para monta tong ne. Jayong cha chitze le gora nyeshe zaji ka mwa ya pari. Chongchira tong chongse cha chongma yasa ginso nginchul chi mongya ginso chenga da re la mare chanyo gora sengja jimi nga parda monta tong ya patong. Le yo kaso la manga gora tongtar sengja soji tong chungso nyeto nga ja kete zeba la. Jacha chechi tong cho chacha resang pawa tong. Luan di, tolo lotian lama jia legyo toze jacha gacha konga yin jinchong toba ra jochura nudin zhe ye. Zhongyong tong rongchong jiongji jinaam jincha rucho maanga gora tongca jada nyeshe zayga tong chuncho nga tong dunja kede zhe ne. Ulu, anjir ngengu ka jinaam jincha rucho langsun zoba jochura zhe de odo ngodro cha chunche jinte tingda tong ye. Luan nga zin cheke pe rang, zhongyong cha sanye cha jitongki jeba ngenche yongbo Rangtse gyo na gora tongtse, jitong nyingja nyeshe zato tong, chuncho gatong lido zangwa de. Lo nga zin gongwa le, jaja nyeshe zaji par de. Rongchong gyo anye ne longa zache song ren, lo san temara pati jayong gyo ong tongbara tumara leba tong. Gyolo nyingtong nyinga lo yichin gora tongtse sengja le tumara ga ye. Tonggo de, rangtse gyo na gora tongtse, jitri yitong zhaja zangwa de. Lo nga zin gongwa le, jaja yache yesang pawa tong. Jilo nintong nyinga lo yichin gora tongtse sengtong le tumar ga ye. Zhongyong nose cha rongchong la jitre cha ba tong. Siyang binzin cha zhongchi gora tongtse jitre sengtong dunja simba di. Rongchong jo anye ne longa zhache song ran. Zhongyong ke rongchong la tong wi kasu runga la dangbor je jacha yache xianga zang ye. Mongcho ra manga tong xio chera tong ane. Mongcho chi mongcho jintong chera tong bar tong. Manga gora tongtse tila hao zang tong ne. Zhongye miyipe ngansir jiju bara. Rongchong cha nosay santu chechu diinpe puzi towa peche ji lambar che yin ye. Lambar di nguan dusa tong nyot dusa tsoma na misi che yin ba de nosay cha mangla tsoma peche yopo che ne marika ka mungzu cha tono tong jin tong. Dianjo tono che jinchi miyipa chera tong je diin ba re.
1: Nye dwe rang xiong yong da si do tang juje chang chen che je le de qinpo nye chun bie nang zhang saba de. Che diin xin zu. Kukhira kundi li de dan, ngay zu lin guru denja xeke dan tatum chwe di li de yun gu tobi, bwe je che di xin zu, xer dung xe bi, yi duen mangi dindu qinpa ma zi, rang zhung ji ri din

0: ᱡᱤᱱᱫᱨᱟᱡᱤ ᱧᱟᱱᱤ ᱭᱟᱥᱩ ᱥᱮᱭᱵᱟᱨᱤ ᱨᱤᱡᱚᱵᱟ ᱦᱤᱡᱟᱱᱤᱱᱡᱤ ᱡᱚᱪᱷᱟᱣ ᱡᱤᱥ ᱥᱟᱱᱛᱚ ᱞᱟᱫᱚ ᱡᱚᱯᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟᱡᱟᱱ ᱡᱟᱜᱟ ᱪᱷᱟᱝᱜᱮ ᱭᱚᱵᱚ ᱪᱮᱱᱫᱚ ᱦᱟᱡᱚᱝ ᱜᱟᱵᱚ ᱡᱟᱱ ᱮᱭᱟᱭ ᱧᱤᱱᱛᱟᱝᱜᱮ ᱢᱟᱡᱚᱞᱟ ᱵᱟᱡᱚ ᱡᱚᱝᱵᱚ ᱭᱟᱡᱟᱱ ᱦᱤ ᱥᱚᱢᱵᱟᱨᱤ ᱛᱟᱛᱤᱱᱡᱟ ᱢᱟᱥᱤᱱ ᱪᱮᱡᱚᱱᱟ ᱨᱚᱱᱪᱚᱝ ᱡᱚ ᱞᱩᱪᱟᱱ ᱡᱤᱱᱫᱨᱟᱡᱟ ᱪᱮᱱᱛᱚ ᱨᱚᱱᱡᱤᱱᱡᱟ ᱪᱮᱜᱚ ᱭᱮᱢᱵᱤ ᱱᱤᱪᱮ ᱛᱚᱱ ᱚᱛᱚ ᱛᱟᱣᱟ ᱡᱟᱱ ᱢᱮᱢᱵᱟᱨᱟ Nianchen danya jayon sa chuda chiba tong, tsu yonya nianchen chongchir cha nyansong tong, chi din cha rinya yukar ngenpa zibi kakang gachin xeyanba ri. Nianchen chongchir lo so che, tongso ya shu che yanba, le chin chonggi. Nga zo chi le chin tong, in yo nombu guwa ne santo chi chu dienbi ma xin rindra zede. Mong yon cha le jiong zesan chera tong ne, nianchen chongchir cha rinya yukar ji, minra chera tong a yanxi sanba ri.
1: Daga leekun bai ni choro, xie cei ni xiong a ni na xio zhongqi ji yiwang chuo bie ya za gongbyu njim cu ge jiu zhu ba dang. Zhu ming mang su ri ring ni yu guro, da jiu du qin tong yu ba zhi. Xie gu ba yu du, su zong gin den zhu xie ni xie wi ya za gongbo gang jie de ra ji qi ke jie dang ca sun zhou si ni, ji ni si zang ling xin tu sa xue du yu ba zhi. Da ten jie ken ni bang du yu ne, ji ni si zang ling xin tu, bie xio jie ken ni ci yi ri ye zong, Yaza gumbi liri ji qi li ki ba dang, zhuang qira da dung li dung ba li zhubi yi. Ji yi qi zhub cu chung gi, yaza gumbi di zhu curu yung la zong ni xie xie xie di jian ding ma bi bi qi ngi li xie ba zhi. Ki li bang du yu ji yu ran yung niya ca dang kong di tu ju ba zhi. Na ju zhuang qira so zong chong ra da gu ru do dang ju ji ren ba ni bi zhu ren ke yuan zhe yang zong ji, bang li ba xie yin bi ngun ni yu ren shi bu ro yung ra xie yu. Tateng jie goge tanda du ni, jayong sani ka ki na ju pilek yaza gumbaro xido tui bi rwa yue jie xie wa zhi. Na ju zhong qira yaza gumbi lian zin ba, nang zhu ji.
2: Na ju so zong yaza gumbi, ten zem lin zikta sa rin nong la kuk tal te jia qin nong me zi li ge, jia ka yinmi lan zhu tui ge, rwa simxio qin po wu.
1: Xie gu barim da dong yaza gumbi zi zhang den ba dang, Rim chung, ham chung su ji mazhari xie gu bai ba zhi. Na ma ge tun li ba li ju xin ru bi yong bai pa nuan dang, xiong ju ji lang bu ro jia qi ru qin pa ma zhi. Na pu ya za gong bi tun li qi ding jin dang, cha da jin, chong da jin ji bi da gong pa yong ju ro li de sa ba xie chung yu. Na ju chung qira so zong ban ju ro qiang qin chong dun ju ji ju zhang, la wang ci ling ge, rang san li ji ya za gong bi tun kong ge li qia ra ye cho ba dang, ya za gong bi rim chung li de nar ding ding, Na ju yata gumbi geja chu chi nga yu chi rji dunga dam, tun chung lambu ru xia dung tu ba xie di, xin zhong mang chu chi yung bala pan nui yung ju ra gong di dunga dam. Zong kong ki, chi din xin zhu li dam, rin li dam, yu go tun li nyang zhi xin ni, bui da gong pan ru ju ra gong di dung ju yin xie xie ba zhi.
0: Yalang zong bo zhong rong che de ne bi, me tu zong ke ruwa tuwa la zhong rong za wa dong, zhong zuo katron yan bi, misra mu zu la ta tu dong gin gen che lu su su na, Nyama mungso kani jia yin. Nyawo lo no me tu zonka yabo tong tani, jie chung zi bie mungso xio yu du tong di di. Ginso ro zi tong, lu su ni to min ju. Dianjia sun chung jia jia tu ni, gingan jia cua pisang cu su tong ya bari. Shang la ti guo jia san jia si ro no. Tongbo lang dekla ta ye bi, me tu zonka dekla jia gingan. Lo qin tu ma di wu no, chu jia tenpo ya ba tong. Lo ma cu zhuwa qin bo gui ya jia ba tong, ging lo tong nyang de. Padwan jin lutsar jiwa mazi, lokon nung yizo tong rocha jiongya ye jen, chunmi yin lian zinong tsige ye bari. Metu zong gingan lochin jia loma metu chudian ji, nga zu chitong jia na gui ye tong padwan jin lutsar jiongya ye, ma mongbo ye be nwa ha jiong jibon dao ji san bari. Dagara lochin tsuba la yongki loma sanja la ye ba de da mong jiwa gingan xu be lezi ba tong, dekla jia jindi gingan ri. Gengan lochin zo ji, tsoma nyang da lochin tsoba yon ne, jisal jiongwa tong, lupar jiongdar jaba ma zi, chucho muchor jiong, zi jie bari. Metu zon tangbo lang dekla jia gengan lochin jia ngin karawa chuhe jie yi. Gengan lochin tia na, dolo jita sumba la tsoba tong, xioro tong ro jia, tsudu jia jiong, yizo jia lochin ko jia kete jaba ma zi, nzuti zi gen, chile gie gen yon ye ji san bari. Metu zon ka misa ganga ye pa mana, jidu ninkar xio jia tenye se, Reza loba tsuduwa la to ting pechur mingbi ya tiga mingba tong mingyu tsuba tong nyamda nidwa mingchu zede. Gengan tso la pinyi tong seko gyoba soja chile lusu xioge doji ye. Metu zonka misa kanga yebi jidu ninkra xioge teneji mingyu yungzhi menji. Nga tsundala ngulu

0: sochu nangro tatsu ya patung. Nangka dingga dene ji para, daro luso minchu tse para yonka yechi sambari. Metu zonka misra kanga yepi, chidu ninkra hyogyo tenya cha dingga sona omu.
1: Tanga karingi na tangdang gochiba ka karingi la ni, kangmen si likpula na dang zali tokaibu gini la, yili yokpe tokaibu likpula.
0: Dingga lochinto chidu ninkra hyogyo tenya le, metu zonka monso hyogyo dutong yamba tong, lechan metu zonka tatang shekang tong rinne rozi. Guatin luso chie ji, hyo ye jin te zhongxia la chonji tong te, monso chunde to ne tatsang jie tinte tinglengi, mong ye tinta tong je bari. Me tu zong monsai tong, hyo ye tangbi, le tian jie tongsa ye kongma, jidong yen ba, ge pe pe yi. Nga zo yun zo mongyar jie to ne, me tu zong ka gingan jie nimo tachong te ne toma te nye chong zi te. Dekla jie sa kong tong, gingan jie xie kang hyo ye du ne. Rozi zayil jie te ne, Gingang la kala zokin ya patung, chumi ke lu. Tatu ziki mi pa jie jie, nidian tache tse ye. Tatong metu zonka dekla cha gingang, lochin tuma de zoba di. Gingang cho la gedu loje ya patung, yongje ya pa. Sen ji pa jie yuwa tse ye. Luso mginsan di, luso hyo hyo rika cho ne, luso hyo hyo yirang la chota pa tse ye ji samba ri.
2: Daga li kun nipay ne cho lo, nidu nimo zon, tuyo mo deng li hini tun li le nung. Nimi sui chari jian yong ji hi gu nyingu choba tang. De na, tuin li bida jian tang, zi sun jian du hiong ju ru rungpur xia ju ru gundi tong hi gu ga chi hin ba ji. Da ting jian yong ji hi gu tu, qi li yong ji kor tang, qi din tuin zin jim chung kor ni gu zhi xie ba tang. Yong ji kor tu li dun ba qi li zhi qi la di ni, sa yong yu su, sui chari jian nga chi qi lin hi di, ni pei ji dui zhang tong di choma rang, sa tu, Sui chari jie nga chi tong toba xie yue. Rengchong kodo nimi xindi tuinzi jidui tong zhengde xie di. Sa tui sa ju xinbi bilip xinji xiu yu ni ngwa zhui xie bama zi. Zong kong jie sa zang tuinli pa jie jie zhuin zi yang ngwa ba xie yue ba zi. Zhong mo, liu la ji. Zhuwa ya pondo, sui chari yama jua la tang nye ba yin xie xie ba zi. Zhong mo, li shang ji. Degi sui chari mangpo se ba yin. Zhuwa bè yà bùn dòu xì xì wà zì. Xì gò bè yà dò, dàng zòu xìng dì rò tè tòng kháng dù jè dò bè yò xì dì tè tòng wì zhè kháng nòng gì sù chà rì wù gò xì yò jìn. Zà rò chù sù chà rì nò dàng kè tò xì bà mà zì tò wì dù chù zù yìn wà zì. Nè mò zòng wì zàng zòu bè yà lì dù mà nà dì xì yàn zòng jì. Ngàn chù tè tòng kháng nò, nè mò zòng wì zàng zòu bè yà dàng xì yàn zòng dà kà gì nyan dò zù bà yà yìn. An chong nye mo ro ngwe mi xiu jia tang xin yu ru tuin zi nye ka an chong bu yue jiang. Chong lang ti gang ra qin bu yue bie, an chui te dung ju mo de yue mo wi, ni mi qi ting tuin zi xie du tui pa ma zi, xin zhong mang chong ba pa yong ju yang, gu chi tui yue ji xie ba zi. De nyong ji chong tu chong di bi jin chun yi jie ga yi ra bie xiu ri xie bi tuin li ru xiu ji chun zi, di du tu ngan ba xie ba tang ni mi sui cha ri jie zha da chun ri tu gi ra qi ru tong ni, qi ting xin yu ru tuin zi jie, tuin chong, Talam ya chi ru tong yu ba zhi. Nye mo zong sa zang tuin li ma gang sabar chi gong xian ging hua. Shen zhen long ki, denge lingur duo sui cha zhe ren den zong zhui kang chu chu re sun yu ba ma zhi. Rang gu jie kuyu tuin zi ma la nang rin hi di sui cha zhe xie chi ti ni pei ji kuyu ngin sun hi yu. Sen zi da tuin bi dun zi hi na, yun la yun su bu chi pung di hi di sui cha zhe la yung chui hi di chi yu lun ba hi yu. Da cha, Nimi sui chari jie la zi zhong mi xing zhe jigun ko gong tu pa ma zi, nye kuru mang tu ba par xiong zhuru yung yu ra ju yu ba zi. Da lo ngui ba yi na, tuin bek ya cha, chi nian zang xin su yu ba di nang, na ni gui yi du chu ba li der jik pa su yu bi, mang tu du yi chang nian zang a yi mo ya la, yung bek gu chi ya yu la zang gu chi tu su yu ji yu ba zi. Teng di lin qing jie zun zheng ging kwa zha zi dang su dun, xie xie qing gu kin la pa ci ren, nian zhu xiong kin ding qiu xiong dang pa lam xi, Rapa Jizuwa Le Wenchun Jiyin, Tendi Be Yongsang Nyangda Lien Qin Yu Cara, Da Chunga Qi Reng.

0: Jobo nomba, xiao la dali lo dui du, bie ji banju xinyong ten chung tu bi go xio ju yin. Bie ro xio ju si yu sanju yun le kong ge cho bi sanju yun zhuo cong di tong ni xie du xie ba yin na. Dali lo dui du, jiong yong ji gong cong mi, cong gu ba song tong pin do ba ji ge xie yin long xia tan chung tong. Ten tong yang bie ji le ki za wa gong ye tan chung. Pie ji jin du xie sa ba cha cong wa tong ni la ke wa, xio yong jie ji gong ni la da da. Le de ko dru bi xia ta, duen chu ni mi ji xie bi. Chetun tenlin peje la, bingzhen le nye xiongwa tang, mongzui xia yaw junqian meba, tendu xinti. Jiong yong ji banjo xinyong tenchum tunni, banjo ji mitya zowo, mongbi pache, jayong jen duja, men tui du le yubari.
1: Chetun tenlin peje yabu xiongwa tenyang, hinli tenpere xiongni, hinnan zhonya ji, le re je tunxin rintang tunbur, gor dunxio jia tang, chuzo jie tong si ba di. Dui chongba li, jancha ji pawa tang. Gaju tunji tuncha nihi zanyi dang zhou dung jieja zini, jieja nga dang zanyi parwa. Pahya dang, cahya, lohya jieje tunji tuncha nga dang nintung nga jazini, jieja ge parwa. Zolin jo zang pavi, parxiong junchong tunni. Yichun yin jie zoli jie pardang dui chong li, jieja nihi dang ca ge pardi. Parzi, jiayong jie ang dambu leba mazi. Nuiji zangmi lo dong jieji, yichun yin jie zoli jie lo dong doji, jieja gaji go zhou dang zanyi songni. Sadwe chedin tunli la, pyunzhi linyu ngui su dupu xiong yu.
0: Shino ki gwenko nyingi nyamdu xiu jeba tenyang, tenjo juno la manjo xie ce dui zomba le jaja jita zhongchu dui pavin nong, mongchwe jima.

0: Tela, ngazo gongo lonze ge nonki yorwa. Zai chani, dati ribas ya. Da ribas ya. Ani dajo ribas ya. Ani te mahin baga ngazo taru londo denba. Jaga keju wanda taana mbaya karana ya. Teso te, yitze ki chani, ani mingi nandang zonrabo ji chante bari. Tene yeba, wanda ngazo peche dati riba. Yana dati ribi yung kanyo bari se na. Ta sim ta ta sim se ni. Zawa sanji baadang, danju, ane teni ge yinla dabar jebi ge dayi. Desanto, mingar ngansu, ane beje tangdi bige ta dati bige bige yung. O, desanto, res. Waya ta, nde ngansu, lonsuin goma ge nangla, ngansu ge teni, sakhi shaji ya bige zhuwa teso ge kwa yin.
1: Dada chechi sen hinba tena, kongke sumta lopti le chen re. Yamla mutu ngantsu le chen sen jura gatsukyo.
0: Ta tereng lontun dek nona ngantsu gatsubaba de chere se di la ane tomar gyawa yunan ju dewe ngendru ke xie jaga nani ta peji dariribi ke peren shu xie se ya ka tsemba samba oda di kolo ma nroche dey. Ta shatang ka lo ke dan yege nyingbo te nroa mga chi lap chewe ke sarte nyingda. Nduwa mi ri te xipal tang, yangil xabar ta rini zinshon pe san shibi ka tengi qipar wa te, ta gie dan yegen denyi bu ten bar. Te yin tila ki yi se yande, ta ngan zon nduwa mi ri tang, su cha tundru ni qipar njiye ka qi tumo mayin ba, yana qi kalche hi te, ki yin denyi bu te cha de bar. Te yin tila ta ngan zon dari riba se yande, ki yin dan zade bar cha bayar. Te yin tila ta, to tambo peje dari riba de xipar sheba la, Tambo ngansu di xie giji chere zina, shir zanlin shio ge geyi dan dati riba ge shungzi ge lodi de kanjira jiye ba. Te ngansu dati je to tambo xie ge. Shira ngansu beji yege da dati de jatara shungzi, de xie jire. Te yin dira ta to tambo ge dan yege nyinge nongla nruwa miri la tambo ge de shungpa rwa. Te yin dira ta ge da kanjira shine ta shungpa rye zina, tata ge xinju la di ba yina, Longo chi nga jini chi jia Tendrego bar jio Dila Ani nguwa miri la Kurang ka kecha hibi ka ta Wambu tanji Tseden da chiyo bari is Wambi ki cha ni Kecha hi nipa kecha hi tupi ka ta Tanjian rabu di Chajian rabu di ta Chide bari is Di tisi kuwaan ta na Lo chi nga jini chi jia Aha Dini mi perungi cha ni Peru samba Nrimi kapsi la Oya Tene kecha hebi ge ta wangbo tezo tseden zheyo ba reza ye kar. Tene tani ya zebi go longo chi nga ge yangen zamdo, ane lo den me yi kabsi. Ngaro su me ge ra yiba terwa. Lo den me yi kabsi la, tani pansun chokba. Kecha ge joa pansun chokba tende ji ta zheyo ba reza. Ta di kasi la ta tseden go kecha te, ta zheyo ba reza. Tani ya zina lo chi nga, lo den me yi kasi la zheyo ba reza kar. Tende yin di la, ngantso ndowi togang ge pe meri yang tene longo tshak nge ne ndowi togang todala ngantso ta chodi shi nyo shi deyang ta ngantso ge tingsang ge ta nahi mambu jik toni sakhi chete kare deyin dila ndowi togang ge ngantso ge mipo goma tezo yang tene garzo go lo den meyi kasi la ta kecha hi tba yana kecha hi niba deyang ngantso shung nyo ge ane tseba she tba shi deyir Ti yin dila, ta tenzhe ge nruwa mi ri te rangyung kham chenpo tang, ane tatzwe shi rangyung kham chenpo la yikar shi bi ko gyurang chay dila, ane ko mat jen yin zang mayin ba, tomong ko chode chode, choba choba, ane riju ko choba choba la saba, tenzhe tomong ko toni tenzhe shi ba dang chwa, tenzhe shi gwer. Tenzhe ji kasi la, ane rang rang so so ke sen nang ke jenbi ke tuen, la saba teso te, ta shi ge li ge to ge namjir, tabde zanji ge ane pa, je togu yo mar. Tenzhe yin dila ren yin de, ane koyu tang, ane shuzo tang, tene shuru yin jikten la, nginzun tse jeto dung zhuwa da nyam de le, ane deso nchuen pa la ta, kor miksa ge chere zane ta, kecha, sewa tenzhe je ta, rangyu ge shunga tish. To tangbo kecha shungu disi le, ta nganzo tabde kor ming, nganzo peke lan zane ta, re, sa, che, me, lung sawar, ten nangyo je tade ka ane ko mi shuwar. 人给人给人给

0: 아니 민다 민 펜서 라서 봤다 제니 아니 칙슈와다 아니 칙대서 소마야 벌써 제소서 땅이 아니 전에게 차차로 이게 딱 이렇게 제바 텐데슈니 딱 이차다 텐데 그 돈이 토마 민 그 돈이 아니 좀 맞아 맞아 맞아 맞아 인데 아니 폐지시니 아니 시지를 저러잖아 딱 난가 산로고 템 자첸보 띵서보 대소 편선 소비고는 챈디비기다 기차 취창 어때 텐데슈 텐데지 텐데지 되면 딱 기차스야 되라 yeltang dhiji chani kola tseka chimbo yon gres yudhiji tseka chimbo nyi yon gres yudhiji tseka chimbo yon chene res shetanga kecha yana ta yel yana ni chani kwa nyenji menji yana nyenji yana ta ta nyebo tenze ki toni raraso zo ki sanja ki tuyente pa goda chiba mato ji telo ji me ji khyar ji netabe barula ta lewa mambo ki chede pa arish mambo ki chede pi kasila rang sanji ki tuyente ye paru pala teka ka ni kesha korang tonin tsengi na, ane tsenda meba tabar, ko yujika lo har. Yang duise ki chani hiya bayi na, dada ki diji mno mambo ji, ane di jiji ta lo nga rudu din cha chi nyeki la soba, dende ki jiji, jiji mno tesu soma la, ane kesha korang toni, ane rong sanji ki ten tesu soma pa, jute she ba ta, teso lo pa, saki shegi na, sheshte meda ba tabar. Yemen jata tingsang le nga su tsingri la tsa peji soma tena, teni ane long chen ta, Entering the Kabbalah, so when the Rig Tony pass any Ganes over you don't teach you take all Gani, then Rigpa, any Japeshi Taki over ready, which a tongue ancient Gazalatan, the member. Tinder Taki Chala, you dig a checker chimbu, Ning Hincha, you by Yenza, and a theater with Hincha chimbu, Ning Gawan. Touch Chichuan is another ring in the ta, you gay, say at the G. Only Shungi. Tendila ta, mei sanla da shu tsum peji ji gyungko tenri ji la teni ta ren yin da ta gecha tsumbar shi yinpeke ta zuri tenri ji ta sati shi bar. Tendila ta, ngayi pe na ngansu ngari tabla, ngari laso bako pechi kisi sacha mambu ji la, ani trado laso bako toto la socha nraman, ani nima dan dawa laso ba, teni mga rida ngayi ba, ani karse gorka yin jeba laso ba, tenri ji rumo mambu ji trakik tolo ngari su, ten sanla ta jo bar, jirin rama rakun rumo yin. Mabuji tajyo pari. Ta tetsuo te, ane, tingsan ke hinju pan nangi kiba yin na, nroa miri ke, to tambo ta yege shungwe ke, nyo ke taba yin si, ta yege tsenyi pa menaya ta yege je saben taba, nyo ke taba yin si. Oya, tela nga raso kagi kagi ke ta, rumu ke yege si. Tetsuo te che tanga dra yang wi wanda tanga na, ta yege kongsu de chobar. Weja ta dra tobi wanda na, yege tsenyi pa gano la mando bar. Ta de mayo pa kiyan, taba lan daban rama le jeni tuen sen bata. Shin da shambu laso bala tan rama na jeni, ane tuen sen bata. Ane laba ka shajan rama laso bala toni ya, tenri ki tuen sen bayo. Ta tesu tsoma te, zawi chani hiya pa yana ta, gari sakuru yige takpa. Yana yige, teni, chani sakuru ta nyeche wasa. Ndu yige takpa, yige zambu wanda puti yi cha diyo. Ta tesu de yige tseni pa ka, teni, saben rama puti yin se kyo. Teni zheng kyo tenri ki rumu tesu yu mangi tena teni, ane, Tsode chiga tumungu gotubiga kuru jujaga ten nijin tsentabaka jik. Mazi tedabugu rumu ten, juji ten nijin tsentabaka mazi tedabugu rumu ten, ngarazo draga toni pa la juya pa, la to runga. Tenze gita rumu chepar jijila, penji shunga res. Ta te chari, tedabugu rumu de chari. Ten indi lo, ta shetanga zayi chani hi yabayna, ta tenze ki yige de shuni, tena rengi rengi ta yige de ko peji gompe de suni yige telan ta nanda kaki shunga res. Tindir ta tingsang la yongda la yige ge, yige sana mandu. Tindir yige ge zuri de la ya, zawi chani, ani razu ji yige es. Nyingba de la tuyantsen ji yige es. Simba de la drajur ji yige es. Tindir razu ji yige, tuyantsen ji yige, drajur ji yige es. Ta yige de la, ani yawa mandwa, sanrapu ji yore. Tegi nono ta razu ji yige tabo na gondi kibi ge, nashi sanan da yana nga rusa tingsang njangbak njang yege tabas tenseng ge yege tabana tsubaina tingsang nga zog jai da tene drajur ge yege nan tsubaina ani ishlo nge je dire chuchi ni choni tende chi ge parla tene sachi janzo ti dung ha yesa ga sachi janzo ge sho je ni tingsang ge ta libanun se ga tende ge sacha ne tar ge ta feni chi ge tene yizu se ga ne ge ge chi feni chi yizu se Fenji ke mariki ta sati chibi yige chiritara, Fenji Jesus. Ta nda chari sa na, ta nga ngansu hito shungi ka, ジャジョジギゲサチョラジャジョギギギチンアワテタフェニジギギンデレシュロンギジティレチュジニチュニザンチョワテタンデヤティゲテラサチャテジンチョンバテソガランソソグチョンジテソテアニパツジャンソガニガサカミロパウォンデシビガスラアニタデビチェデルアニチョンジテソパツモノウチェデルトンゲジラアニナウィグンゼリタハリギギゲ あ、てそじてね、じゃだんついじこ、ろもよろはいりてそら。あね、レモシにペティに、え、いりなつちじにてそとらたて。てそらとんげ。てれしばれてね、ね、じゃげれた。あ、フェンジ。てんでれた、てんでけフェンジじいげて。あ、つんじてそ。しょかんさらあ、あに、あ、ちゃばたにゃんでる。あに、いげてやた、かさ、かさかんでるた。こ、たりよばし。たりよばし。てんでいでれた、フェンジじじじゃじょいげて、まげしに。 아니 아니 감본자게 이게 라서 봐 텐데 그 이름 뭐 지 컴패스 봐. 너쇼스 아니 펜지 이게 대전게 쳐봤다라 테니 아니 롬게 이게 타. 아 테니 칸에 지양사 말았다. 아니 그리스게 타 양사 그 말. 양사 이게 오 대수슈 봐. 아니 그리스게 양사 이게 라서 봐 대소라 테니 아니 팅상게 타 인지게 이게 저메나 이게 프랑스게 이게 아니 어르스게 이게 라서 봐 텐데게 타 아,나서 이게 뭐지? 되니? 쇼한테는 이제 예석이요. 되는데 자위 찬이 다 라르 비다블은 쯤바이나. 아, 아니 다다가 자거지다. 아, 양산 말아. 어디 콘서트 어디 봤더니 이 차게 봐. 되니 쇼롱이 좀 로 그자 예미 잖아. 아, 아니 그릭 반남게. 아, 아니 아, 대소되다. 그릭이 깨다 텀발고 리치도 떠니. 아, 아니 아, 이 양산이 이제 당이 깨지다. 그릭이 깨다. 그리기게 때 쇼롱이 줄로 그자임이 전에 딱고 쇼한테는 이제 해서요. 데니 쇼롱이 줄로 딘자이 자니 아니 라딩이게 때 쇼. 데니 쇼롱이 이제 디레 썸바 잠나 아니 나오고다 자가르체 느장이 쇼니 아니 아람크이게 이게. 아 단도 처르잖아 다 자가란 손바이나 다 이게 나슈인다 보디 아람 무카게 이게서요. 데니 카로스타 이게 대수 좀 맞아. 데니슈롱이 이제 디레스바 인자라 아니 공디 히비가 아람케 이게다 카로스자 이게 데니다 그리크 이게 오 데슨조 마지고 토니 아니 이게 지슈마라 이게 때라 말해서 파람 이게세요 아 데팅상 아주 자본냥이 마지 도링게 토고 이게 답이 인세요 다 게치 겐데 집에 게 때라 잔세기 이게 야나 창비 이게세요 아 데나 파람 이게세요 오 단더 처리잖아 다 자가가 이게 그런 거 다치 나신다고 다 잡아 Tene shulo tire yebani dhruba zani ani gbatayi jare tushumar. Jaga kutudul hachang kera chewe gbatayi jare tushumar. Tene gbatayi jare toki jaga shanshu yonsu zubala uanji shini. Ani kapte dire ta jagar che ngini tane rini ki chani yebani na kuro zoden tabu kata chi peji chewe ki tire jira chumar. Tee kasala ta gbatayi yizukte ye shumar. Ani tee jire ta gbatayi yige shima. Gbatayi yige shima tushumar. Pachinita hanam tira chuba ni jibayin. Ti jisala, ani jagala kora nagara yige es. Tan di nagara yige es ya te, ani kachi ki yige la gogi pa. Ngarusu paten rumbu che laso ba te so go pi te kachi yige la pe ti se wa ka kachi yige te, tengo ma na ta nagara yige ndil kwa yin san geni chimik sumari. Oya, nagara yige sumari. Ti jisala tani hiranda ki yizu. Tani, ani renjian ki yizu ta, ngarusu tisang hi jika tani lenza ki yizu se ya te. Ranjan na yizus. Ta lenja ki yizun to jaji kipa chenpo jihien lin la sobak sumbayin na haram tire juji kapsala shumbara yizak yu. Ani gendin chimbe ke haram ta tire jiba chani shumbara yu. Ta kaantar chan thayami ki jiri shumde ba. Wata tenri ji chadiyo ba. Tenri yin dila kashi ke thayami ki yige lenja la lenja ke tini yige la peshi ni ziba se ya te diyu ki chani ki yabayin na. Ani tata thay mutupi ki shuyen lagu ji padde ba. Tene tire chuchi bagan nona ta tata jaga yonsu zubala yonche tu koshu shikhen piku ani ta ndewa nagara yizu se ya ndewa nagara yizu se ya tete shumbari ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱮᱞᱟᱛᱤᱱᱤ ᱟᱱᱤ ᱟᱱᱥᱚᱞᱟᱛᱟ ᱯᱤᱡᱤᱜᱮ ᱛᱮᱥᱩᱣᱟ ᱛᱮᱱᱤᱪᱤᱨ
1: ᱛᱟᱫᱟ ᱪᱤᱪᱤ ᱥᱤᱢᱵᱟᱛᱮᱱᱟ ᱠᱟᱝᱜᱤ ᱥᱚᱱᱫᱟ ᱞᱚᱪᱤ ᱞᱤᱱᱪᱤᱨᱤ ᱭᱟᱞᱟ ᱢᱚᱱᱛᱤ ᱟᱱᱪᱩ ᱞᱤᱱᱪᱤ ᱥᱮᱱᱡᱟᱨ ᱜᱟᱥᱤᱦᱤ
0: ᱛᱟ ᱛᱤᱱᱨᱤᱱᱟ ᱤᱜᱮ ᱫᱮ ᱛᱤᱱᱨᱤ ᱥᱩᱱᱫᱤ ᱵᱟᱭᱤᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱤᱜᱮ ᱛᱮᱞᱟ ᱛᱩᱵᱤ ᱠᱚ ᱫᱟᱴᱮᱡ ᱛᱮ ᱚᱱᱮ ᱠᱟᱱᱰᱤᱥᱤᱱ ᱥᱚᱢᱟᱨᱮᱥ ᱛᱟ ᱪᱟᱛᱟᱝ ᱠᱟᱞᱟᱝ ᱟᱱᱥᱚ ᱜᱚᱱᱫᱤ ᱜᱮ ᱵᱟᱱᱟ ᱜᱮ ᱠᱚᱨᱚ ᱫᱟᱴᱮ ᱨᱤᱵᱟ ᱦᱤᱵᱤ ᱠᱟᱡᱮ ᱚᱱᱮ ᱫᱟᱴᱮ ᱨᱤᱵᱟ ᱛᱮ ᱜᱨᱚᱣᱟ ᱢᱤ ᱤᱨᱤ ᱡᱮ ᱯᱷᱮᱱᱥᱚ ᱵᱟᱱᱟ ᱱᱟᱝ ᱥᱟᱱᱥᱚ ᱫᱚ ᱠᱚᱫᱟ ᱴᱨᱮᱵᱟ ᱥᱮᱵᱟ ᱛᱮᱞᱟ ᱟᱱᱮ ᱠᱮᱫᱟ ᱤᱜᱤ ᱱᱤ ᱥᱚᱢᱟ ᱛᱟ ᱠᱮᱭᱤ ᱜᱮ ᱪᱤᱱᱤ ᱛᱮᱥᱚ ᱡᱮ ᱚᱱᱮ ᱨᱤᱵᱟ ᱱᱟᱭᱟ ᱛᱮᱥᱚ ᱚᱱᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱯᱷᱟᱭᱟ ᱵᱤᱠᱟᱛᱤᱱᱤ ᱤᱜᱩᱱ ᱛᱮᱥᱚ ᱞᱟᱝ ᱟᱨᱥᱚ ᱫᱟᱴᱮ ᱨᱤᱵᱟ ᱚᱛᱮᱱᱤ ᱪᱤ ᱥᱮᱜᱤᱨᱚᱣᱟ ᱫᱤ ᱠᱟᱥᱞᱟ ᱛᱤᱱ ᱫᱮᱞᱛᱟ ᱛᱮ ᱛᱟᱵᱩᱜ ᱥᱤᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱠᱮᱫᱟ ᱤᱜᱤ ᱭᱚᱱᱟ ᱭᱟ ᱭᱟ ᱫᱟᱴᱮ ᱨᱤᱵᱟ ᱛᱮ ᱡᱮᱛᱟᱣᱟ ᱜᱮᱱ ᱢᱮᱵᱟ ᱛᱮᱱᱨᱤ ᱟᱨᱥᱚ ᱢᱟᱢᱵᱩ ᱭᱚᱵᱟᱨᱮ ᱠᱮᱫᱟ ᱤᱜᱤ ᱭᱚᱱᱟ ᱭᱟ ᱫᱟᱴᱮ ᱨᱤᱵᱟ ᱛᱮ ᱪᱚᱣᱟ ᱢᱮᱵᱟ ᱛᱮᱱᱨᱤ ᱭᱚᱵᱟᱨᱮ yāng kē tāng yē kē nī tō ngē nī shūng tē pā yī na dātī rī pā tē shī jī rī tāng nī shūng tē pā mā mbō pērī tā ngā tsō shōng tsē gōmā ngā nā bē jī kī tō ngā rō sā kī shī yō pā rī tēn tē yīndī lō tsā wī chā nī anī kē ngē nā shūng wā tāng tēn nī rēng kē nā kē tē lā kē tsēng jē kē tē nī yē kē shūng wā tāng anī kē tāng yē kē kē chī nī tē sō mā nē nā pā pā lā anī ngā rō tō dātī rī pā tē shūng wā rī tēn yīndī lō kē chā kē pē jī tāng kē chā tē pā tēn jā chēn tāng kē chā tē jī jir yōmi chē tā lā anī ngā rā sō gōndi chē pā nāng kē chī kūrō rēng kē tē yī kē shī ngō tsū pā tāng anī mē yī sā lōng pē jī tā shū sō chū gīng kō jē chir sō ngā tā tā nī anī kūrō kē chā tāng yī kē kā kūrō dāp chū tā tā yā anī kō tā dē nē shē yī nyōng zīng chī tā chā pā tā dē nē nyōng zīng chī tā chā pā tēn chē yī tī lā anī ngī chī mī chī chir chā nā kō tā dā chī kī yōng sā nā yā mā ndū yā nā dā chī rī pā chī shōng kī pā shē tēn yī tī lā tā dā chī rī pā sā yā tē kā kē yī kā kō jī kī tē cē dēn chī tāng cā tāng bō yōng mī chī tā cē dēn tāng cā tāng bō tēn sī chī tēn chē chī yōng wā lā tā dā chī rī pā tē kā tā nī pā chē mbō tēn kī tēn yī tī lā tē rā tēn bī kī tā kī pā tē sō kā dā chī kī yōng anī rēng kī anī tsam nī anī nzā nī kī tā kī māmbū jī lā ngā rū sō tā dhati yō pāshī tī yīndi lō kēchā tsā tāmbū jī tā yōhā lī pā jī tā tsē tā tē pā jī wā lā anī dhati rī pā tā kī tā nī pā chē pā jī tēng kī yō rī sī wō na dzāmbū līng kī tō tō lō chī ngā wī kī dhati rī pā kī yō tē gāndhā rī sī sē nī ngā sō chua jī kī pā yī na tā tē lā tīng sāng kī hīn chū shē pī kō rāng kī chē tē lō mīngā lā ngā tsō xī pātā chērā chānā tā dātī rīpā ngā tsō kā nzāmbā līngā dātī rīpā kā yōng chī ngā wātī tā shū lō ngā jā tīrā yabā kā kā tāni nā wī jāgar tā shūmī kā tā dātī rīpī yōng chī chātī yōng pāshī nā wī jāgar tā shūmī dātī rīpī yōng chātī yōng tā chārī sā nā anī jāgar jā anī rīk chānsē rī chūmī kīpā chēmbō pāni nī sā chānsē pāni nī sā wā tī kē tē lā ānī tōmō tō pēshē tōmbī kō rāng tō lō yekē tiyō pārī yekē tē lā vāshā sē kī vāshā sē vāshā sē yā kī yekē tē yir zōng nī ānī tā dātri bī kī yōng yā nā dātri bī kī tēn jī jī dhī pārī wō tē lā chērā tē nā tā dātri kāp jē mā sē kī dātri kāp jē mā sē kī wā tē yī tī lā tā trānsē pārī nī kī tsaṁ bī dātri kāp jē mā sē yā ndē ānī nzāṁ bī līng tā dātri kī nō nā chī ngā wā tā tē ndē tsukī yōrī chī ngā wā tē ndē tsukī yōrī tē yī jī sī lō tā shū lō anī jā yī mē tsāng shū lō ngē jī lō jā yī mē tē ndē chī kī ngā tsāng lō anī nā wī gārī sī kā nā wī gārī sī kā tē nī tē yō nī sī yī sī yā tē kā tē yō nī sī yā kī pā tē kā anī kā ndrā lō kā tā hī yī sī yā tā ndrā tā lō ndrā wā tā lō pā ndrā lō kā tā hī sī yā tē ndē chī tsāng pā tē anī tē lā tē nī anī rēng kē tē anī nzā nī kī tō tō lā tā dā tē kī yō nō māmbō chī shūng pā rē dati yunu mambu uchi yunpari ten itila ta ngansu pe tabalan tsuen pa yena santa teni na tsaiwi chani ya tegya pa yena ane jaga ga ane dati ribi yun te sota hachang ga njewa tambo nabu chi chati yunpa wata teni chi chati yunpari es ta ndachiri se dila shirga ane nzamu nengi toto dati ane 俺学的干的干的干的经验吧，我得接受就够了，得得行的去吧。

Chobana ba demo yin, nga zunyam to luji jang jo kong ni mo da dan ni, du tu to bo jong long ching ni zhili kong, kang ge long ching jia, te tong zhi zai lin cin, ruyang ji xin kang xi bi nan zi ji xiong wa ga zhu xin da qi, nga na lin cin zou xiong xin ki rin qin yin. Da ren ge lin cin no nan ju xin zang ko zhi ni yang xi ba do sen ba bu zhi go xi bi lu yi, da rong long ching ka bar song yang xi bi nan zi lin cin ka song zha zhi xi yo bi, zho bo co ga bo yong wa xio.

这不难吧，想了这波东家也懂了，一三那个强度西巴的了，今年都。

0: 你原始为若阳。
1: Tumwa nama tsu gengam zang, tata siji bi lin tsin dana, pejo mama gengche lonti lin gong kanke lonti jia, nyu yun suwi rayon si bi rikza lin tsin diri, nga nan hien dun pa chung ra yin. Zhe ju lamba, mao na yang.
2: De nyan zhe ju, sawa yin.
1: Zhe ju nga zhu yun lan tu, kore nyu zi, si li gorti ma tong wa tang, kore jen jen lo lan ma tong wa. Chora toni kore mtonga, kore konga tsa mayewa ji shaji ga chenpo re.
2: Diji ngangci, jenzhe jesong la sungzu hyu ni, jola de yata yara shio so la binyan jola hiatu nyo wa shaji gini se di. Ten yata din biyan zhugi koyo ke, tumu

这部分的把作

目前用过的台，元旦日期没拉装那行，这不能不错。下拉新格林今年刚过水初级多农员，阿达新西边路径的投注比你弱。